Number 4 ang number 6. Ichenge chita number 400,000. Ana moga saman. He? Number 4 ak 6 ladi. Shida iko wapi? Hani 400,000 je mai bagaji? Acha musire. Anya chome sirene. Ina me network. Halei. Namba ini mi pesa. Kogerge ang namba ita genge. Eni reyu. Atinye 4. Ago atinye 6. Kogerge namba ini mi pesa. Ang namba ini miyu. Mara zipta yenya. Gaya, gajila nyungguni start. Kegu jekina ngamua? Kali, kirgen nambait no tinyenyu, ang nambait nemi pesa. Ino amis kule. Harameto anyu ngalegi. Star 441 ash. Ha, bo ang number 6. Ibi kio giru goye manganye gora. Ora ojuru ni, siri. Star 441 ash. Yes, mumu epeza.

Ale kimyet kimyet. Eh? Number ip notan go 0742 12 54 74. Agli ambache biyo set up shonga. 0742 12 54 74. Kya katu leti nyichi isaboten. Kamukto ane nyan Jehovah laitoriat papa engay netap cheizo. Amacha we gongoy halasun Jehovah atororin eripse tagin chomnyet. Agin ripse nga iribe chenke maut kabul. Agu ingune saise kya gawet ko egat ke emet. Kamache gawe gongoy. Kongoy Jehovah mune ripse ngung neinege naga itonon wech. Kongoy ngim na tengu. Kongoy agu ten chamet naga igune gara Jehovah. Naga so chite tutu gabi tuta abrani magute sata kwanda nyongo si tonon wech. Agi ribe chwe Jehovah. Tuike tisho nyengoro tigo. Gindo ise wech agi letu wech. Rima shabe kogu techo. Kimawe mago manda kubabo isho negi. Indo ise echi nagi lepchi. Gochi ngim na teni abu taingu. Agi ngo tengoro tigo kwe Jehovah. Kongoy agu tempo isho ne tinye pisho ngambi tuta abrani. Jehovah kogu ande taingu. Ngole sibi tiberu ragi achiche mnyachen. Agu ngoye nage tukul nga kogu chergi na nying Jehovah. Subit kosobu tenempo isho ne. Matkurorte chigi Jehovah na nyun. Agu iberu ragi achiche mnyachen. Kongoy kwanda nyona mume chomte chitinye tetute kakpa isho ne kemnyachen. Agu baeche. Ribu anagane kwe Jehovah go nyun. Rib logo kyuk. Rib sigi kyuk. Rib chegi tubchi agot ko kwe nyon kwanda nyon. Agi ingo mangune tuku kemnyachen. Laitore anagiba unishe. Chemnyon dosye mnye nyalo na tete mburte iso. Agi goye geriche kibunu ngat kipta ya. Ingeto chigi guru yoso ingwen. Iso be ingay netap cheizo. Kergen gergong rime tagim na tu shigaba chali. Chega ngato iko gutinke mo gim na tu shigaba oyen. Laitore anagiba unishe. Chemnyon dosye mnye nyalo na tete mburte iso. Agi goye geriche kibunu ngat kipta ya. Ingeto chigi guru yoso ingwen. Iso be ingay netap cheizo. Kergen gergong rime tagim na tu shigaba chali. Chega ngato iko gutinke mo gim na tu shigaba oyen. Laitore anagiba unishe. Chemnyon dosye mnye nyalo na tete mburte iso. Agi goye geriche kibunu ngat kipta ya. Ingeto chigi guru yoso ingwen. Iso be ingay netap cheizo. Kergen gergong rime tagim na tu shigaba chali. Chega ngato iko gutinke mo gim na tu shigaba oyen. Laitore anagiba unishe. Chemnyon dosye mnye nyalo na tete mburte iso. Agi goye geriche kibunu ngat kipta ya. Ingeto chigi guru yoso ingwen. Iso be ingay netap cheizo. Kergen gergong rime tagim na tu shigaba chali. Chega ngato iko gutinke mo gim na tu shigaba oyen. Laitore anagiba unishe. Chemnyon dosye mnye nyalo na tete mburte iso. Agi goye geriche kibunu ngat kipta ya. Ingeto chigi guru yoso ingwen. Iso be ingay netap cheizo. Kergen gergong rime tagim na tu shigaba chali. Chega ngato iko gutinke mo gim na tu shigaba oyen. Laitore anagiba unishe. Chemnyon dosye mnye nyalo na tete mburte iso. Agi goye geriche kibunu ngat kipta ya. Ingeto chigi guru yoso ingwen. Iso be ingay netap cheizo. Kergen gergong rime tagim na tu shigaba chali. Chega ngato iko gutinke mo gim na tu shigaba oyen. Laitore anagiba unishe. Chemnyon dosye mnye nyalo na tete mburte iso. Agi goye geriche kibunu ngat kipta ya. Ingeto chigi guru yoso ingwen. Iso be ingay netap cheizo. Kergen gergong rime tagim na tu shigaba chali. Chega ngato iko gutinke mo gim na tu shigaba oyen. Laitore anagiba unishe. Chemnyon dosye mnye nyalo na tete mburte iso. Agi goye geriche kibunu ngat kipta ya. Ingeto chigi guru yoso ingwen. Iso be ingay netap cheizo. Kergen gergong rime tagim na tu shigaba chali. Chega ngato iko gutinke mo gim na tu shigaba oyen. Laitore anagiba unishe. Chemnyon dosye mnye nyalo na

0: chali chekangatoi kokuten kemo kimnatoshek ab oyen laitore anakibounishe chemnyandos chemnye nyalo latet en borto isob akikoi kerichek chebunu ngat kiptayat ingetut chekikuruyoso en ngweny isob en kainet ab jeiso kergeen kergong rimet akimnatoshek ab chali chekangatoi kokuten kemo kimnatoshek ab oyen laitore anakibounishe chemnyandos chemnye nyalo latet en borto isob akikoi kerichek chebunu ngat kiptayat ingetut chekikuruyoso en ngweny isob en kainet ab jeiso kergeen kergong rimet akimnatoshek ab chali chekangatoi kokuten kemo kimnatoshek ab oyen laitore anakibounishe chemnyandos chemnye nyalo latet en borto isob akikoi kerichek chebunu ngat kiptayat ingetut chekikuruyoso en ngweny isob en kainet ab jeiso kergeen kergong rimet akimnatoshek ab chali chekangatoi kokuten kemo kimnatoshek ab oyen laitore anakibounishe chemnyandos chemnye nyalo latet en borto isob akikoi kerichek chebunu ngat kiptayat ingetut chekikuruyoso en ngweny isob en kainet ab jeiso kergeen kergong rimet akimnatoshek ab chali chekangatoi kokuten kemo kimnatoshek ab oyen
1: out of 17 because kwanza kachanga bicha egerta egerta big 81 en soko anabiga tabig 84 chaka egerta en soko amache igilke chitu nego se chinguni agitlege tildege tit kichoti ka chishogeng inyor chike 75000 ibangange chiagnye ne ginyoru gi en soko imuite chichita gagne go sich ingele kagimwa gele yonge sira ko sichagne ingogorun mete chinjagne ne tom gagonyoru gi en soko ko tildege chishogeng ko nyor chike 75000 ibangange en school fees star 274 amacha agoni ki chok 4 minutes chegen 4 minutes kinyoga na gele ngongo choka nyur chike 75000 yes pongesi pongesi an anchelangat rotich ne ba 0717 236 mwisho kago til digit number 4 yes agere kora chitane ga chuten new chofree chofree kitur ne ba 0715 182 mwisho kenyo ruponas ne ba 1152 shilling pongesi anenye kenyo ruponas agotagi anuni tildiget chakalagoeng senior chike 75000 nyanga nyoru bonus gotomga inyoru gi itil koratiga tit pongesi anjitane kuren Mildred kanyoru bonus number 435 shilling ogere gachitu nguni andige tit na time Mildred tagi anuni chike 75000 and dokens chango gigonin
2: ichile gitu
1: star 274 chutun soko asisiki yegit setai Pastor Chairas.
3: Yes Bruce Akinge to mune
1: kimi tena poyot Weldon Bor
3: Weldon Bor aba ma Bruce no lakasa ni jigire me taba ni ko gore Bruce ndaka waage
1: Bruce at Weldon Bor ne mi meeting at leaf
3: ko gore dikre kale dikre ndaka waage ni bol anu ko chama cho mu
1: hari busana pas cheras yes
3: agere ki no Weldon Bor
2: yes
3: Eh, wani tike chep tang jito agi kaso ko mwachim sanda ni ngolegi gero. Kumuti te mure ni ko tu gere te ni ko mwake ta ne sandu bu. Eje kide nyandu ya nyan le la kwet ko labat ka ko to bu nuge liye. Mure je ni ngu ni ko bi kya che en ka pesa. Kebeber ya ne wo ago ko zitisho. Me ko mujo ba ga si ne di mwachin ke. So kuma jike mwaje na gele ji nyega nane me go tye te rusta ga ba ga yo se bare la yo se a chi chi sa go kule ji ba ga rit le taka taka ma go mwaje na le ke u cha ga pesa o go mwaje gele ji la go tv yo me ni se yengo yo ga ko mi te na le ga ke te shani e ya ira te sa ru go ro o se ta go et ko ro go ga sa ya be ge me ti ko go mi se ta sa ira de mo yo ro
1: Ongoi
2: Ongoi pasta jera seno limpago iwa
1: Samuel Gorir
2: Engap cherire
3: Abara le Bruce wamune
2: Gibai bai
3: Bruce Abara le Abara ne bagi tatungo boise ngalio tani giba jelo ga yami le le gibordo ara i ko awo le chito kwe tere no so du buti go mo ko mi yiri tani ngalo le gibar boli awo i lakwan tango biruzi mo ye biti liane togo le nyon be liane o magi chori na ge na ge le mi go tinyo pondo ne na gwaro no ge tige ga si tengo mo agwa e boisie ago na mo tumi ga bia ne yogo no o to yo gi cho ma be ma ge ra bi no yo gi cho o po ga be sa ari mi ge la gwaro no gi ri lo jo gi go bi ma ji ka na ma ni ki ne te no sa du ko ta la be ta mo o le mo bo ise me to ya bi ala o nda ne to me ni to yi gi go bi
1: Senator Bishanga

Chele dele dana chele le chamune tena tuko TBT leo ni throwback Thursday. Tena nota na gara ragot mise. Kole mi ya ye tuko kinyal jimbortango. Mau nota ni ni. Mi ye taka sinye ki ka kemwae au gite seta ke mwae ngila betu. Kele kinge ya tukuchu. Kinge ya tukuchu ko kibo kituke bye bye tenge. Kibo bye bye ye. Lakini ko miten bike ki ko birta kabisa birta ate sinye ne magite. Aho chamgo mo age le giye chi man magiye chi met. Komi tambi kye ko ya gasi ne boko ye chi met. Mo na ta ninye. Kiri utienge. Kagile nge nyoru ni chamu kwesta. Ako te sia yo. Kala me se karite. Kala me se karite no yangi go kitambo kidogo ala ngari. Ki chamu chita matumbo. Inge ni le giye inge jita ne chamu matumbo kabisa. Ingen matumbo jeto mogiyo. Che matumbo jeto mogiyo ile yate kabisa. Kichamo matumbo chetomo gini. Agoki subuhi au kwa ngolei. Asubuhi watu wa mengara. Kago matke ya bikpendi bikpaisioni. Mije bendi mungara. Kumine chutugari ina chamu matumbo. Yanga ago iti anina ile gari iwe guga pesa. Ujue hapo kuisha wewe. Ai lagi ngeto neti ana. Kale mache ni ye, mache ni ye, magele nenye, lakini ne, kiasi yake, muna ota ninye. Anane, ago ya onigere ile kako birte nga pesa wachana nae, ya onigere ile muna mege bagate. Ya onigere ile ni ye, ago bendi metete, bagachine, kapesa, muna ota ninye, wachana nae. Mingo arongeta ali nage mwete denoret, ilo haivu netiana. Ya oche yu wengo kwa nota, nigere ngotke tali mbesio. Ukishikwa aga mwaten uwashwe kwa amuni ngini laga sariski mwate vi kina menina aga ifsa pukane kapisa aga siti nge siti nge barabara aga ebiti nagi agi nangi mwate ngari isa kak pikipiki isa aga ebiti kapisa ika skine cha mufi aye kwa ibu neta mga gege ara iwe ndati cha mu matumbo tinye biktapu isa ki cha mu matumbo asukor kwa ngungu chita pocha ibu ata biktinye biki ime bik biashara ime biki ngalek tuku paisyone kis chepo sabi kebara kaka si cha mu matumbo pocha inge nile kimwate kapisa subu tena nota na gara rangot bisik nota na podele cha lela Tuko TBT leo ni throwback Thursday. Rwai betu seng na Tom Gai Gegera. Masa, masa ni machacha. Rwai betu seng ni mongi. Nako. Ayat na di, kurom gazi na Tom Gai Gegera. Atachi ni tete tena paka asit kasi tenore nota ni safi zaidi. Tuone itakuwa na mnagani. Kali joro nuki paka apkatet. Kulienda aje. Ia oina ama jana. Evika apkatet. Amezi tu mwa wengale chugo mnyeko.

Ora et kasare ni ngoi to gara lemia me jae barai nes kabita tajin enge te tute no tene baka toro re taga la sunet ra ni kongwan ga seti biti tazre go no tene ba tari gita manak sisite ara we tablo ke ni tabel boeng aga tiptem aglo hatajin ni ngoi to gara lemia se kabit ke te bitu ago ngete genguni Awe go tije sai sisite enge te tute no tene baka toro re taga la sun ki gure na se kelar absrem Ago no to kasane ni jamwa ke betai ta ko mutane ke sa hasu bi ke te se ta ke tutyo ni ko ka ke nyoru cham jine te a ke sa mu kon ro ye ko ra inte tutyo ni ko mu gol on ke sa kon nyo ka mutane jehova ka ke batai mu ga mine ta ke ki la su na ki tororin kon ko mu go ri be ko nge te ke be she hembe tu ta pa mu ta kasane nyo ago be tu tabra ni ko ra ka ke tu ye en cha me ta ke ko ba ta kasane ke be tu tabra ni ko sam jehova ko ra Asgabi tindo iwejeng te tutia ni gomu gul yegi nami ako kake sunete. Iberur kastaini ni umuitu gula lemia jikita ketu gul lemia hine nebune uinda neba sabet Jehova o kasa aming kami gine tapkei. Asgabi tiru taja gita arete. Aragasa Jehova hami itejia ketu gul nemakkinin gengin guni. Asgabi tiru taji nendete agi gwaji nendete samuti gamu gul elanyi. Nami gine temenin Jehova agi gurin kami gine tapkei gile aine mie embe tu tabrani. Yegi nami ako kake sunete iberure cha mugisa etu gul gaine neba chiso kristo ni etinde nyo. Amen. Kasane nyo eng wuitugolo lemi ameje aibarai ni kora asukabit ke nyorungalio atna to ne kichere ke betu thabrani ameje ke pe kichungan agoi kitabu utna to kanan bu guitne ba somok ne ba musa no to go kitabu ta ba tep tabla wi pu guita ba somok ne ba musa no to ge ko atep tabla wi tamanak sokole kaite tap sasam againg atep tablawi tamanak sokol ko ate tap sasamogaing tamanak sokol sasamogaing ni ko ngalyo at ningen jitugul maragi namangot ko ege en sirute no to nebamete tenen ke tebene ni muai lagi nemeje ke nyorum beto tabra ni sokabit ki net ke ge ko bangalyo ndo ni kora kamo sirute ke tilile ni kate tablawi tamanak sokol ko ate tap sasamogaing ko ni kale to non jin tenye galwa lege agi ko anit po yo agi we ga mukta ndengu a Jehova ngalyo at ngo ginda ko na tak Tonon ji netinya galwa leg agi gonyit poyo agi weka mukta indengu a Jehova amune sige tonon ji jaget ki tonon ji ni jita netinya galwa leg kongi ngalai ta nuna ta kujita naga ko asit mara ko agui agogo jega ko segitu chema ko muji ko pambar chema ko muji kwa baishe ta getugul ko tonon ji ne ki tonon ji ni ko ge ai baisho ni chema ko muji kwa jaget ma ta ge meto ko birta ge ta inyoru inyoru poyo ne ta ko wendi ai no ko sile be ga tuga ago mi ne ran ne mi te ne chap chap kalya me ta ret ko no ta ki tan ga ngatin ko le tonon ji ko ya ga tuga ma to ga nyip ko birta ge ko be la sista anam gorokta age we nye mami ga sine ye isunguka na tesanda ise kitongani angoite ituga imeje nyu ya mise ira onge taret ki ga jage je go mun ki ko enka sartane koi kunya lugi mun jage je ge se go nyor barainda ne ba ko tulian ingi ni leje tanaga ko se to ko mamme je ko ta gim inyor wala kan ko ke gi gen ke ni pi ke o sen ga sartane ban ku ni lab ta ga go mammi ro ta angot kon gap ke lei me bi bi chu ke na men ku no in ki serebe ke le jage le jaga ro ban ko go nyu wi ko lab ta ma go ge re ngune ki ay go not ki chong na su ka bi ke sto ke ki mut ko kap koru koite sait ne balan ji kan kut ki ji ri lan ji kwam sa ba go le tung ko ka kwam ro be tele jang ko tung ko sa sa ba ange ngala le sa sa

0: kaisha bro dale ju amje ke samge Touch FM hello hello Touch FM yes Touch FM oi
1: yamuna garem
0: o chamigi
1: amne ge te ji
0: chamige ge te shet ka bhi salab te hinye
1: egi bhai bhai odi ye ile da ji le ile ile ji le ji ni kere
0: ya ne la se mage tu ye
1: eh re he he boya mag tu le go wa ga ger che ala ki ba ne chero ye
0: ga le ba ne ju ta ka ju ne
1: ba te mi ne ji ba ma ha ra
0: borom na ta ga
1: ma ga no ne ne ba ti le
0: eh eh
1: karimu evere
0: kongoi kongoi missing ingil rane thursday ko mamita ngalega lunch ne karara ne imwa wa kitongon ko kwe kai ne ngun ko kwe ngwa kaunt ne ngwa ge manda ko no tacha fe melo hello
1: tacha fe melo
0: yes
1: ya mena ra fere
0: aja me ke kabisa lab te inye
1: a bai ba ga ne kai ne ko jwe se ele me ti songa na ra kwe
0: Josephine Kemei kagigaji 3,000. So already kagonyi big taman to ma big tamanu. So hameje big taman ko bitunguni. Automatic kucha upatane na pesa yako. Bonus kemane bakanya tingi tongana lagen big chaka gigaji bonus nyu. Ogas kitongano lebendi ta bonus nyu. Bonus kabisa nyu iwe. Jitane gigure Grace Kemboy kagigaji rabini ke kete toy 350 oroni Naomi Chepchumba kagigaji nyu 400 oroni Ruben Limo kagigaji 600 oron jitane gure kigure Shem Kipkurgat kagigaji nyu agoran gotai kabisa ja gribin nyu bonus iwe kagigaji rabini kete toy 700 kongoi missing Naomi Yegon kaki gajing nyo rapine keti toy 750 kongoi missing Titus Murray kaki gajing nyo Titus Murray rapine keti toy 800 kasi ninyo ike ni nenye oroni jita age negure Juliana Rotich kaki gaji age ne 3000 so ta jenge peak sokol gitu ngon peak sokol gitu you know ma naktai nyo kasi ninyo ma naktai kot kote nyo rapine chotok status 74 asha Statu 74 Ash number 1 yani kot komite dugene mamagati chilil koni kagiat sogoni ingoret ne kararan Statu 74 Ash number TBT tas de kosani nyum gonyage ne pasta joel ki metaba ko mwawe ko le yo sindoi we yaga ko nyoko mamite rivas kia angeni le mite bi gala ke jetne galo lek chaba uko nguna ko mago sen bi cha mangi geri lein agile ko boyo ko tagu yago angoron nyago yage Ni dicet nya kalau leg lagi ni tunggu segitu umang ala le bijata ingin ni ni le lin mete lagi ni bagai ni seksa samangmu moy boy iraga saya di ujung tu orang jura pini ke beda tinyu ke jenge di tap ko aku ya tesun dai ke jaga mu agar itu ni kure penina penina kemboy Ega ke kaji 3000 to mabik sisi tu orang di cita negi kure Josfat kurgat Ega ke kaji nyo 3000 to mabik tesabu orang di cita agen negi kure Diana Koej Yes, agor orang di cita agen negi kure Benson Betting nyo kaki kaji agen 3000 So ngkuni to mabik mutu ijeke Bing mut ke chongan ijeke Jaka samin kastan Only 5 people Dabi tu bicho toke ker duket number 1 Ngo bit pijo to kichongon bonus ko sene nyu chukua ager tane gure Kennedy ka gore 47 shillings ke legend ay wega sogo ni sinyor bonus wega raga Kennedy wega raga raga amu ga gikon tin ka pesa kele kamata yako yani mite je ge gonin tai wega sogo ni sinyor bonus ko yage nyoru joto ki ichepche baraga wega sogo ni inyor bonus te guk ta gita banu nyo ka sene nyu ka sene amaun rabinik chemite urani kokasom kabisa ale chitugul lazima konyorchike bonus ichu eng duket age tugul na kingen iger ile kengen koboto status 74#1 katesundegeshek mameche alabatenen nimekuongese madakika awato patikane lazima kikoito rabinik kikon barandet ilakwet kitishek somok ichekei status 74#1
2: Yeah, you see.

0: Atinye kamangunet ale be bagasini nyungwe tugula limite saita mana agenge ne ba koskalenje subi ko logo yogabe meting mogindo ko ngete ta chfm ne bua kwanende te zekiel serem kaitita president william ruto county ne bombasa inge kwarta na tre baga wangune ta tu ye ta mana agenge ne tinye ga ngale ga bara raita enge tu yono to we ngalale ko ba chame ta ke ne bara raita ngale cho to ke ba blue economy kate zai ko bit ngalalu di keter ter ja ba tri be ta bara raita ko bun tu ko ke murite ko plastik aga kimit no to gran ni nyalu ki kimit ngale ka tililinda aga kwa uti ki nyalu gora ke ibe ko tinge aga waluti cho to ke ba ito ne ke che ba emetem Kagosa makando iki choto kipa upinzani kondo jine kando indi tapcha maitapo ipa Kalonzo Musyoka MP smatko sirta bili ne babayishe tabrabineke finance bill 2026-2027 komi enke bagenge kubata kando ika lakche bata Fred Matiangi Justin Muturi agregati gashagwa kumo kole MP agetukul ne wendi kubire kura kuya niko sirta tabili noto kubaru kole matinda magute kimya jen MP kaba emete Kagum a kebagenge itene parchin gei mandane ba kiposa benge moni kole magoi ko ngong kaimuti ka bi ke gi nyor kaimuti ga sarta ne ba ba no ga borete che te ta ta ki giron ji je ka be ni to ga sarta ne go go tsa go bin la lu ti ter ter che ba ta oret ne gi boishe kebagenge no to go ichi ka mangune ne balisti ne ba bi ke le buta genge poko la genga ka genge che gi bendi ki giron jin ije ke kumalo Kagoti akta sergali tap county ne bawa singi shukerche kaktuku galaga jota chabaga nyaise chabali tap silingi shik million city ne akti sabo koi chi hospital se ke ter ter enge county no te kondo jin rupaya tap governor Evans Kapkoya komo gole tinya amune ne bawa bawa yen mengi kap koma sata ko nyor tare ten baga nyaise te ago kimit ko lete sata agora sergali tap county no to go kimit ngale kap tililindo chabo to kanapta tap te so shege chabo kori kyo to chabaga nyaise ten county no ja Aking loko yoga la ko gabota saiga police enge moroni chikilishe te ko sukya gya utye te ne kai bo ke school tap chemeli academy ne mite ta uri tap chemeli kundi tap kible lu ti ne ke ago meta jibi kangon ka ko te no shege che patilet no tno pa ange te mat ke le kai sulda e chor se ta tu ke ter ter je ba ta rabi shege silingi shege le buta mana gaing che ka mite office tap ka ne tin ne ho ko ba ta rupai wan le ni ko ba ta korasi mo shek ta man che ba ka ne tik aga ki bai ti ni che bas guli no ta gam Choto kosere nyu kwa lakeng lugu ka memete kitesta ki subi ek newsroom nyo sai tamano ka ing how ek se aka lugu ka memete enge ka inda ki gurana ise kel salem te sai ji ta che fem tu ge tap ka lenjin
1: John koga lugu ka memete en nogindo en ta che fem
2: Touch FM in Nakuru County came in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
3: 107.5
2: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4

Pakistan. Neti le tiketi number 3 ni ngunu kutuma kutu aya tu le na to ge a ge ge gebeti tu jeti amma je gas ti na to ne miten yona in 883 star neti le tiketi number 3 ni ngunu kutuma kutu aya tu le na to ge a ge ge gebeti tu jeti amma je gas ti na to ne miten yona in 83 star neti le tiketi number 3 ni ngunu kutuma kutu aya tu le na to ge a ge ge